Ngay ko ta kisi tahan jagani pung mga minit ani, pung mga makhay lantok jagani sumang lila. Igi na chom, lila sigi ahum subasaruk. Lila sanabi kadaba Sangay Artist Association gi lila kangbu. Naharol gi khonjel sandok jagani pung taruk minit tara. Pung taruk minit nifu, kongangi thawram da thamjari, irungbam Padmavati dagi khunung ishay loinana, yaifa yumbal gi lila macha tunanbi. Lila Iba, Muhammad Abdul Malik, Lila Putokpa, Maibam Isha Kanta, Putokpa da Tengbangba.

ngasi mukpuduna lakchari sidahida ki thoram asida sana khongnangna ekhoi miyoi bada piriba kanabasing ekhoi puna khangminasi.

sana khongnangi mana anoba shuraga hangam thauga tinaraga taibada hakachaba mati unsa gi leina sing fahanbada mateng yamna pangi. Hai riba makhal gi hidak sing asi ngalingai matamdagi ahallaman sing na sizinaraga laklaba hidak makhalamani. Masini sana khongnang na ekhoi miyoi bada piriba kanabasing kanabasing asi khangmina kibagaloinana ngasi ki oinadi sida hidaki thoram

0: sungbu yai habi si di ngasi khangmun lati ko kuire id yu kuna voltage na mana galvanic cell si 1800 tak mana si possible thoku madam si za khangre id hydrogen singi thugai bi yai ji di babu bu kuna 1950s swise degi di global warming gi adegi ko industrial evolution lak degi energy si hen hen ko gi demand lak pele na ko ada ko ne phangi ba ko gi fossil fuel di phangai ba adegi hydrothermal di phangai ba energy service na urte degi ko ne kari lai nuclear reactor lai ko adegi ko energy si no mo no mi ma thok ta ba singale ho id just a question enough ore habi si ma gi boundary ma lite ko mi mi bi gi demands adum chatro bne lai ra engala gam chatro bne ko adi ma gi pixi kan substitute o bhabdo si gal tan di soje thepum na ko nuclear energy si ne hare ko ta bodu nuclear energy gi ma gi ko ne crisis me amu kare tsunami da se fukushima da ma gi nuclear reactor character na han to ko ra da chu ma crisis mo thwe adi mo sing thadar ko de gi ko
1: adi japan da thok su
0: japan da thok su
1: adu ma se korea yong na
0: korea yo yo ri ne adi sing thadu po de na korea gi mo ko ma gi leisure mo ma gi sea water gi ma ecology do kare ine ba adi sing bo do ko ne nga sa bo ke ine ba cha ga no hare ine ba ko mon di mo de re de sin yong ne ha bo gi ki for ine ba adu na se gi alternative source the problem sa in sa ha je gi do hydrogen se si kwa gi no mo ngon da energy lo ine ba am yang ba elimina mo ko ra me ba adu lo ne sa gi ne sa je do hydrogen sin da oxygen ge reaction to kan da mai cha kan da ma gi by products se water ne ba adu green way re ko green way ra ba ni na se gi possibility a ko ne target tham me ba ko gi net zero emission se sin ne ba am lu se ko global warming si 2015 gi peak tari si ma gi han le jere me pre industrial area do adu da gi 2 degree ta na tham ba ha ba ne ba si o to ke ta ga di a ko ga tin so se kai no na sum chan dis me am na the ko ma tam se za green hydrogen sin o ge ni ha ba se se za khang ga kan se za ho si de di ka mai na pu tho ka ni ha ba se ne lai se ko si la kan de ni ko na si ai na to jeri ba gi company work se se za ko na sa jeri ba ko gi khulai ha ta re ko mi sin ha ta re ko si hydrogen sin jene to du ne ba si hydrogen jene to bo si green hydrogen ne ko jene to jeri se
1: a ta mo su si se south korea gi yam na maming le ra ba advanced hydrogen energy solutions ki a principal researcher in a labi me ne adu gi su ma thak ta mu south korea gi janbuk national university da post doctoral fellow in a su labi re me adu gi mamang da mu access a research fellow in a su labi re ta mo adu na thamjani gi ba phum si huji huji se net mission si zero gi pandam da south korea da di yam advanced in a to gi wari su ta re adu na mamang da se sa gi lai ma tam da india gi su clean energy gi transition se huji huji se karam ba thak ta lady mamang da su khra wak to bi ram bani na si ma tam su kitang pan bi bi ya bro
0: india se ko india gi na di am da green se di yang na focus torum de da gi focus ni renewable energy ne ko gi life of a bahaga da india gi ma gi tropical areas nung sa se sa ga le ba energy yam pi we ba ta re ko solar de di india se yam cha na ba adu na india gi primary focus se around 2000 in a wak to ni ma tam ha ta re ko 19 swise de di india company mi am establish to renewable energy si de mo na focus to is primary focus se solar cell ne solar cell de focus ta kan da ko gi india de renewable energy ma kan pu thok ni ha da adu bu high energy sufficient work ta ba sufficient work ta ba di india gi carbon zero emission se la kum de di india de fossil fuel ga ta ne adi still do ga ra transportation do ga ra ma ko sing sin na thori ba carbon emission jam chaw ba ko si mo chin na ba ji the kum de si de india na green hydrogen mission ha de na 2023 da start up ho to ba national green hydrogen mission na ma si da india tham mi target se by 2030 da india na pu thok de ba hydrogen se 5 million metric ton per year ni ko ma si am chaw ba pasam khani in dai target se adu lo lo na around 6 lakhs job creation do ni ko de ba ji sam chaw ba ma ji se around 19,000 crore ni magi sigi green hydrogen ki project sigi magi india ka thari ba magi budget se adu ga india na khali se 2070 da di india se completely net zero emission ha di carbon just na thadu ro ha bene ko adu ga india ge chowa target sina india is the center for the green hydrogen india target se ba india na green hydrogen se world gi na supply to ni ha bes ne bene india ge target se
1: ta mo adu ga hoji ki 2070 sida la ka do ri ba india ge target se da manipur gi de gi su ek na contribute to ba ya ba se ma ma le ga ne sa ge ekuna sum ta ba da ha ta re ta mo sa ge hydrogen se color se grey oi ba adu ge blue mu oi ba ko ta ma adu ge pink oi ba de turquoise oi ba adu ge even green oi ba su ndum theng ne ba si se adu na ma si si ma gi yam yang ba adu ge ma gi energy consumption di yam yam me na ta mo nga sa ta bi ge adu ma gi color si se ma khan khen ra i se ma gi energy ge density se khen ra i ra na tra kamai tu no ta ma se
0: ma se ko na hydrogen ha ga de ma khata ni ko le ma ji colorless ne adu ko na color ko kha di pi ma nga grey ha ba ma ne blue ha ba ma ne turquoise ha ba ma ne pink ha ba ma ne green ha ba ma ne ma se kai mo ta na de ra sa ma se how you produce the hydrogen ha ba ne adu ma tu ni na color ko se ma na khai de a ha ma da ko na pi bi ro ma se grey color ne grey color se di carbon emission am so ba ma nga di ko ma gi product se by product se carbon emission cha ba ni na adu bu ho ji ho ji su grey se mo use to ri ko i di demand ni ma tu ni na ko na ji ki la ji demand ji ma tu ni na grey se na am economy oi ba adu ma tang da blue ha se mo like blue se mo carbon se absorb to re adu ma na ma gi cost se adi hydrogen percent cost se imi to ri ba carbon dioxide to ejo to hon ni ne ba hydrogen ji ki by product se grey su blue su turquoise su ko ne ho ji su

0: ki lambi lamang na bada lighthouse da lap na yeng ga light to da mainga du ji yeng ga moi gi moi kei talak padu adu gi parenting si gi parenting se almost nga sagi authoritative parenting ha bisa ga hai pet mane si sina angang sing se moi gi moi gi apam bada chala laga moi na soina pa matam da
1: guide
0: to bi ba moi da freedom di pi bi ba but freedom do pi river freedom ha bi moi da pi pura free na thadok pa natta bada amu amuk laksin lakpa amu amuk moi da enang na tarisin la le amu amuk hai bi ba madam di sig is am darkar le ba huzik se akhoi gi gen z amani gen alpha gi matam ne ba huzik se adu gen z gen alpha ba se akhoi gi millennial kan tra tra ga gen x kadi am thine khena re last century gi tambi ba mawong lady ba psychology mawong se ga thine khena rak pani na moi gi satong an ba psychology ama huzik se e ba hona rak la bani matam mama dadi anga anga ba gi attention span se se 20 minutes phone ni na haina ra me huzik de attention span se 8 to 12 minutes kadang oi kala abani ba aduna si gumba mayam si yeng laga no ba parenting style se ahan ba in a lighthouse parenting haise gre mat mathang da actual parenting yeru maku hai tare yam kai gan ba do actual parenting zena huziki parents se yam na explosive oi ba yam saugan ba yam reactive oi ba angang sing
1: si
0: patience late ba hai ba di khang ba kan da ba mi gi masane he na pa gre ga kai oi pa de nang nang kai gi pa de adegi di mi gi amana kai no ma tong gre ga mangon angang zu da competitive oina ba engine ba adegidi angang sita pang thing to say bi ba angang nangang bi ba adu gumba se actual parent angaduna angang sing se kari to gebu mama mama pa se moine ya na ki ba actual parenting sita tori ba se mama pa se
1: chira kadra nangang kadra
0: ki aduna angang se people pleasing hai ba please to na ba mana angang mama mama pa se please to na ba khot na rak ba ama ama na pura revolution on gi ba ama mama mama pa against le giba people pleasing hai bidi mina hiring yes yes yes hai bidu manam say bi ra kadra in khan bidi sigi personalities le ta ban te ba aduna actual parenting si su yaringe avoid to bi amana yamne interesting oi parenting ni sina helicopter parenting ka wai helicopter is adam ma khoi mathak ta ur par le ba duni sigi parenting style sidana parents sina angang sing sigi every activity every work se mathak ta dum yeng le angang sina ma gi room sida isai ma ta ja bas ekai gi sai adui tai no nang na adu tagano atopam tau aduna hen phajabani haibagumba adegi di angang sing sina mai ka da posteram thel e si poster de phajade atop posteram thel ali atsuki mati angang sigi life sida intervene tau bi ba angang se matom da thadok pi da ba hai tare adi mama na bati na ba hoda e nang kai gino raju gati nei da joseph ko intino aduna hen phabani haibagumba angang sigi choices pi bi da ba do ma ke mata da dum hover da uraga helicopter na dum ngang ro pare lei ba do adu angang se aron ba thabak yam tau gal le ba si angang hai to na bahut na re eba ai ge parents ta udana ba aina si ge style su yarenge to we da ba phai o se ke matam da adane these are the different types of hai de parenting styles se
1: yam nu ngai ji o za tungan tungan ba parenting style se o zik akhoi gi akazmani pha gi thorum se tabiri ba parenting na so idan makki kana ga ni hai ba wa phamu tham jege o za ma khata rak pa si di ma mang du so jan pan bi gre khoi gi bed coast gender school and society na khoi course ma yau bu si na o zik manipur da di maru aina khoi gi gender gi role bu er ba su natraga women empowerment gi matang da bu er basu miwe beda khoi gi confusion lai bise khai di gender role da hebe tare yum gi sak thong ba khot pachin du pine ta go da uni kan he khai bi ba patrical society em da khingak pagi adu bi ki course da gender school and society china di kari hairi hebe dum tang tham bi on
0: si su yam interesting oi topic ni ai isa ma ki research ki topic su oi ki phd gi women empowerment and education ai dana akoi nu music gender hairi bise akoi gi society na cm bane ba
1: society tina piba
0: society na piba ne ba gender rise aje nupa gi thodang ni nupi gi thodang ni ha ri ba me ams aduga sex life sina biological nupa o re nupi o re ha na ha ra pas aduga si me ams angang sing si da ha bi satra sing si da khoni ana su ga ina nai na ra ga si gi maka matang si da angang sing khang na bhot nei ba moi se khangan da ba ya de student sing se khangan da ba ya de maram di tung gi o ja o ra ka dori bani classroom interact aur ka dori bani classroom interact aur pas si da o ja na train taudragadi nupi gaidi somna kana sumjit laga kaino tau social services da nupa kaina ising holo hai tu ne ba mana gender role se hybrid pura mana mano in simbi rak tu ne ba adu natte ba gender gi khoi na takpi rebse nupi se sumje khatang sit pa natte ising hon ba su dum yau yai
1: nupa na sumje sit pa su yai
0: nupa na sumje sit pa su yai aduga nupi sing se chak dang thong wan na traga su nupa nupi sing se police officer oi ba su yai nupa su apa apa ba kuk mayam oi ba yai hai ba gi inclusivity ama ka si akoina gender and society si da koina takpi ba aduga amuksu akoina takpi reserve domestic violence se kamaina oire e adegi

Naharul ki khonjol thauram tabiri ba singbu taramno okjeri khurumjeri ngasi ki thauram da thamjeri hona jaman ngasi ki hona jaman ki thauram da puduna lakjeri de calligraphia ki founder oibiri bi dina konsamga unaduna wari watai saba unajeri ba singdi gitika samurai latpam amadi harrison kaisham hauzik tamina si naharul ki khonjol ki hona jaman

Sa misay gi, kudol yan isuba o inamugtami na si. Oiramle mahaktumak, sa masidagi. Dine siya magikonjelda sa chindra na sayring ba, gida maditumba na sayrang bisay.

marup sing na tongan tongan ba manipre flam sing degi lokha chabai sei sing mathang mathang na tabiri khudol gi mari subada mukta minasi kaungam java facebook pharmacy degi ranbir thauna umananda madi pushparani gi apun ba khonjel da binoranjan oinamna sairing ba ranbir thauna na sairang bai sei

0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Good afternoon, Kanaw Birabano.
1: Ai boba ketirika dadi ketirim ralita.
0: Yam nungai jai ngasi ki good afternoon ladies ki tharumda amuk wari sa pa phangjaba. Hai bio kari karam wa pham pukhat pe gani ngasi di.
1: Ma'am, ai se chum ai na chum so ok ta tarat ni jar ba wani kan su tab gele ba.
0: Hoi hoi, hai bio hai bio.
1: Koi hau di kan ni lai sa bi inkhala yo ma dipi mata si dina. Ngrau ma ton rao wo chela ga.

0: hoy dong kupa thungwa thungda bi thik ama lit la ta ta cha
1: mhm
0: yeng ma sun nu ga ja da ba
1: mhm
0: ado mama wa bi sing chin na ma chi go ma ta ba si phat le na koi ma ta ni pi ne ha ba gi war pa gi sa ta khara war pa da ni chim khu ja ba
1: mhm hai bi hai bi ta ja ri
0: ado ne a koi ni pi wa bi sing yang ta chim ga ba ma san ta ja mama oi bising dena masas inde loina pri tabri ta la pa do ya loina mak ta we have na tipen men
1: hoi hoi
0: mama khara ni je khel di do mama khara ni su chen ma si ya wat pa sing khon ja ba
1: mhm
0: ma si am no de da da ni chen ja pa
1: hoi hoi yam phazaba wa khaloni ko phije chak sa ma phom matam jana se cha ba adu gai khu na chatna bi culture yok pada adegi ngak pada hai tare nupa ani nupa ma di nupi ani ma ki thaudang lei hai ra ga su ko nupi ma cha sing in khalak liba maru ina khoi gi phi se cha ba da ki tang hena mi na nungai ga da ba mo ong da jackson na chetmina si haibo phazaba wa khalon du ni ko ai gi phije chaksa sina ai si karam ma khal gi miyoi no haibadu uri ba miyoi sing da hena ta ibani ba ko aduna hekging ba matam da mina ikai khum na ba ya ba ijat leina ubi ba ya ba mo ong da punna se chan mina si haiba yam phazaba wa khalon ni pukhat pirak ba yam nungai jai ato pa kari karam ba wa khalon phongdok pining ba leri
0: adai da hoji ke ma khoba mat bon arau mi di siela su ka inkai de puri to karam lose ba tap nak tap bi amali la ga di phaitana
1: hoi hoi ngasi ki pukhat piri bo apam si ko ko gi thong ta bi ri ba sing na tar kan da yum yum da gi chana ka mai tori i chan na karam na lady adu ga set li ba sing si mapham chari bra matam chari bra hai budu punna kitang kup na yeng sin mina ba da soi da na kana bo afam oi ga ne na khan jai yam no ngai jai
0: ho so adu hai ki yam na mai ta ba da gi mi sin na da gi adu amma mat au ni pole je mun bi ma ta si yam te chan da ga mama yam te chan da ba yam na wa sin no ngai da ba me
1: hoi hoi yam chum ba afam ni ko pomna mak section minasi yam nungai je adudi ngasi gi thorom sida topa caller ama mukngai minaba yarata
0: o ya ni mem thamjara
1: thagachari

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Kanai Birabano.
1: I Yungnam Samita ni to mel kai ding.
0: Samita.
1: Oh.
0: Yam nungai jing ngasi ki good afternoon ladies ki tharom da taram nok cheri. Kari karam bua
1: Oh.
0: pham puk pukhat pi gani hai bio.
1: Ai na pukat ta de wa pham je khoi ki lan ma mang de gi khoi ki window gi scheme pension je. Phang gi dare ba. Ado hodik se khoi ki ma gi tu dau den. 25 la adai da verification je tau kre ko adai da wakat pa se habdi ko ji lukha ni na lai da ban na ai da ngang da khu na ta roi da ban na maram di re di yogi khuthang da hajin bai ta re khangam janin ba aduna akhoi ki makhal kai da thopang ni siang ngi na am lai ma gi ma ming chu pal laga thang ka chai do adai da akhoi na khoi kai dongai thong dongai samita mai tau dongai ne khoi khara wa bani na kitang phanga di se oina na bai na wari ye sum cha na bai jini na hai ta re a de da akoi na kai dongai phang doi no na khan ba re ano ba lu kha bi so a de gi lu ari ba so akoi ye skin je ano ba so ari ba so amma ta ni akoi se lu kha bi ha ta ni na do skin je amma ta ni na akoi ari ba so lai ta na ano ba so lai ta sa ma na ba gi mi ng da sang bi ra ga pura se phanga ni na akhoi na re dio ki khuthang ga ai sa se na thang ga ba ni me dan
0: ho yam nu ngai jai samita tharum saru ya birak pa ko akhoi ya khus bani pa hai bi
1: ang adi ge ad mai na dau na khitang awa ba se matin ko na na ba ji da ma ta trai tong jar pa ni ai se
0: hoi hoi samita na pukhit pi pa wa pham ko
1: tam chan dai ta le
0: hoi hoi mari lai na ba authority sing na mit eng chang bi ra kan da tharum ta bi ra kan da ko mi eng chang bi ra kan da samita ge ma di mari lai na ba sing gi awa ba do thu na ma ko po ai sanu hai ba wa pham sig lai na na ato pa ko la ma mu ngai mi na se
1: hoi hoi tam jar ge du di
0: ta ga jari

0: hoi hoi chat hai di aku aina su ko ta ba da hal laga ta ba du na ina ngangi si mem cha na seng na mukta dre ba ko e ai am nu ngai je to pa kari hai bi wa phan pong do piu
1: me tam ai na phong do ning do wa phan je ko aku gi ti ti pa kum da di tha di o di hai adu ga si gi ladies te oi na dum ma tem tang hai ja ge ta ba
0: hoi hoi hai bi hai bi
1: kon taura ga ne isai khan da gi program che ni da
0: hoi
1: nong ti gi tham bi ba ya ro dra hai je gi taung nin jang
0: hoi hoi khoi gi lakak lakak hai ta re ko khoi gi good afternoon ladies da na ning thau ka ba nu mit aduga atopa numit sing haidi aning atopa sunday sima ayuka numidanga dum thame ko aduga leibak pokpa numit ning thauka ba numit sima in thamba si akhoi yam nungai jade penja de numit khuding gi thambi ra di ka haibadu ne ba ko mem chana hoi hoi mem chana pam jaba wa khalon duni madumak akhoi gi nungti gi tham gi taraga di atopa thorum sing da su kitang effect tor ka ja haibagi mathak thongba sing na khan boi ram ba su yai ko adubu apam ba phongdok pa kisu kai de mem cha gi apam ba du su mamang da khoi na pa khum adumak pija ki ba du mai na mani mala gi chithi pa khum da su adumak pukhat piro aduga khoi gi che ma mani tamomal iche mama la duga tamomani de ki kari paukum lak pa gai badu sumyam yeng mina se duga akoi gi aina so atopa mathak thong basing da du ma wari sa jage ko yam nungai je atopa kari karam bua pam phongduk pining balai di
1: ad medam aina wahai diam tang da haje gi akoi gi phone au gi thang da ba mayam che
0: gi
1: kham bata ra ga di atom harau jaga ni phone thang ko da di am da harau je go mina
0: hoi hoi mani mani akoi gi ma chum yam chum me ko akoi phang da banu ngai ta ba adu ka ngasai gi akashbani fal gi nu si jarabal distar me am si di asu ki mati yam khraba masing ne akoi na mi pum khuting ma ki haita re nu si jarabal distar khuting ma ki pukning gi apam ba loina mak pining gi adagi ning ba loina thungani gi adu bu akoi matam gi akak na basu lai adu ga yam khraba miyam ni na si di kanana kanan he na phang adu ma di akoi na haiba sungam je ko adu bu tabiri ba thoram tabiri ba nungsi jarabal listener singi apam ba ihul khanga kanda punum kining ba thungna ba hai tare mathak thongba singna su kari anoba thoram sing hapje laga degi phone in program gi numi ching bu hengat hanga ja adugum ba su soidana thoram tabiri ba singna hai tare mathak thongba singna lotion bi ramaga thabak to onthok pirakani hai bagi thaja ba su dum thamina se duga ihang na su dum pukha chege
1: thank you mita
0: yam nungai jai makata ba caller ama mungai mina se

Good afternoon, ladies. Ki saru amoina. Telephone tau birak tu na tharum saru ya birak pamadi tharum masibu tabiri bukuding makim apamda isaya mamuk lantok jari. Taminasi. Lantok jaga dori bu isaya si pi thadoi ahum pharmacy degi. Sadananda mandakini amadi sisi. Sisi ki apun bukonjal da romi maitaina sairing ba sorry senjamna sairang bu isaya ni.

0: 지내고
1: 하이 하이
0: 나 우리암 떠닝과
1: 에 마야암기니 담자리바 더럼 람담 세기노 비오이비 크딩 막기니과 아 거기 더럼 서로 야미 나가다바니 와리 사가다바니 왕앙 버스도 답디 답리 해라가더니
0: 허허허허 아무 추워 섬팡바 오이제노 아이고 이디고 이라바니 아이나 떠닝이제
1: 하이 하이
0: 아우버 마담제 아이 본제 판간디에나 따오버니 본주 마짬 바이찰루래 사박 따오나 따오나
1: hoi akoi gi radio gi tharom se di ma do di lepta na do mak ta bi bra ka mai do we
0: o ta ye ai je sang boi sang da boi dung dang ju he ta boi ta do boi do ge dra ma gum ba di gi di ki chi gi tharom ji ma dum ta ba te khan bu ju hai bu ju na ti
1: hoi
0: ta di dum ta ba adu ga ai na khai mai am ji da hai ning ba di hai ning ba ma di nai ba
1: hoi hai bi
0: ta ba ti da koi gi kabok sari ba kabok chi tot pa oi gera ada gi kang la gi kabok lu ba da ye na ri ba chum ba chi oi gera wai ru phau la bu je chi di am da ba sa ba jang ang da chi sai ha la koi ju sai tar kan da phau kabok tu pan le moi ju pa sha ta li ba ni khu chang an ga da ba ni pa sha ji am na pikna saraga ju pisa ji ta laga ju khutang na phajana khona re di koi na mam ta sar su pal la roi
1: hoi hoi
0: yam ju ma phom ni tu pan gan li da na
1: mani mani
0: o o atai ko na matung da ta ura ge wari je hai tare si khatang ji hai je ra ge
1: hoi hoi kitang khak tham biram basi me am da kana ba ya ba ko lakshan mina ba do ga karbar tauri bo or su puna makna jaksin mina ba ya bo wa pham ni pukhat pe ai ba i me am nungai je ko ga si han bo ne wari sa ba phang ja ba matung da so do ma kol tau bi ro matung ta ba da so mu theng na gi si koi ma
0: hoi hoi theng na si am tora ke ang asi gi di tham ma ge
1: hoi hoi yam nungai je

nga sisu mahousa kumpudu na luxury tongan tongan ba manipuri album ni saising sharabanu shagi maisa lagta naitum satli ba thotla ba lainana kanabushu kide kalla ba malang na humdu na shu laina amata chethokta lesha tam jaribi tangla bi lairangi mapokni mahaki manak naklubada mahaki wahita rubada langlamba thamoi gi maisha lumla ba punsi gi pot pum pum namak intahali kudol gi ahan ba lobi resi huidrom naw boy gi khonjel da Alex khongna sairing ba amadi gopi ko ga sairang ba isai kalen gi na chom

0: Oh. Ano ba? Ano ay nanahampok ka lang kung mami ba pangda? May hamahat pa nga mamihat pa ni Hidog Tribagi Marandi. At tayo maginate. Sagay sige sa't ka na magita magtali.
1: Ima.
0: Ay di sagay sige mau amaway na. Sagay sige ay panabakon na rin. Hayo. Nang sagay sige ka rin ay panabakon na rin bagay. Hayo! Nang sagay sige ka rin ay panabakon na rin
1: bagay. Ima. Ay di sagay ni may talas siya ba ni? Ay di sagay yung karikara matabagtog sa mga mga dribro na ito, Ima.
0: Ano di hayo. Sagay sige ay papapura ka na ba isado mo pang karay na tamoy. Hayo! Ay isama pang karay na tumangan ka bagay nang na.
1: Ima.
0: Layari ba lang tong. Sampat ni miyam singa si ay ang papirak kan madagin na
1: ka. Ima!
0: Oizaw! Oh. Puna mga nakaki wajo. Ano mo? Nang... Nang nakikita nung naging mundo na pumikiba isado. Nang ang magyamat na nga naman ng singkudam na yung singkudam.
1: Ay, kita mo sa wining singkudam? Ito'y magipijigin man niya do. Nanawa ikisi tunggi asagin mayrani na ito'y ma.
0: Kari, nang itunggi asagin mayrani
1: na ito'y ma. Ano ito'y ma? Ito'y maginatarong naging ayang na. Toto'y rautasin na puki maramda tayo marang karso na ito'y ma. Tamo sa namang siya ng manglando, mampaw na nabagita magtani ito'y ma.
0: Kari, nang ita mo sa uging manglando, mampaw na bagita.
1: Mani ito'y ma. Ano mga siya din na? Tamo sa namang siya ng manglando, mampaw na nabani. Nagin at sana ba, toto'y ba? Ma, pulis sa opisaro ay nabani na ito'y ma.
0: Kari, ay isa toto'y mo pulis sa opisaro ay
1: nabani. Mani ito'y ma.
0: Ano na ayaw, ay isa mo pang kanay na lay bagay. Isa ako na yung mga makikita mo isa
1: lang ito'y ma. Isa ka tayo. Mahaga daw tayo karaso natin. Ibig ko asin magtaday ito'y mag Mahaga do, nang inasari pa ang toy-toy ba ni Naitay, ma?
0: Ay, may pumasimang tada. Ay, imang dalipan ba na mo? Ay, isa ang toy-toy
1: ba na hala? Ma.
0: Mane, ma, mahaga yung isa sa mga way gani. Mahal na yung wanda, imahay na kawa matanda. Ay, ito mo yung tutusong mapawki ba do? Mamamasaway ba kita na mayada mo marine?
1: Ima, nanawot ha sabi yun. Ay, ito mo sa nakutaki na ba siyang mani? Matama mo na kamahanda mo na matawag sa apsan at lawang jariba. Ay kita mo sa ubo ako yung party iho ko doon na. Party ka mayok tamag tawuni. Party ka yung nabalikan doon na. Mayayalo siyang na mahabo siya bagi ng DPK.
0: Kari.
1: Matamdo yung aking live TV na ito, Ma. Ay nadisik ang sige kamahanda na mo o iluban na. Tabag to. Numihum niya mong napalto na bagi damag. Ay muna party niya at hanggang rupi aki. Ay na party niya at hang po doon na. Tamo siya wahara na bagi damag. Yung sila ko ang tagi lang matamda. Tamo siya na aking mangal niya bamba. Tamo sa akin ng sinang sakta mo doon matamda. Ay nakutahaba ng amda nung bang nalaring ay. Ay galami na ba lalo ay maging kamaw na ba? Nung may guliya ba ay tamo sa akin
0: pansin ka ay tamo. Ay ba? Tolo ito'y maging bumayo. Ito'y makawang ang maging pangalay silang tre. Ito'y ba na inawiyaw na lalalaw na rin ay ito'y maging
1: bumayo. Ano ba ito'y ma? Wapam sing siya. Matam ka na daling lo sinutam ka siya. Engo ito'y ma? Masinay ko ay ganyay pa ay ramdaman sige para sa amayam sing sina. Ay hagpo, human rights activist siya manahit ikay kong nabili. Ano mo ito, Ima? Ay di matamagi. Matamamagi pati kayo at ang hagpo da. Minyong siyaw na ikot sinimi kaya hat ka ba? Mi hat pa na haleng balit na ba? Matamadugi may abahay ba do? Ay siya amang ninay ito, Ima.
0: Kaya, nahapo matamamagi. Mi hat pa na haleng balit na ba? May abo doon na hang ni hai ba?
1: Ano ito, Ima?
2: Tabi re, Sangay Artist Association gi lila kang bunasana ba shumang lila igi na chum lila sigi ahum shubasaru. Thoram sandok na tahan jari ba si Akashvani Imphal gi FM Sangay channel dagini. Hauzi pungpa masida Sur tarangi saisakpa singna sakpa laishoni sayani khak matang matang lantok chari. Kudol ge hanboi na sanglakpam achau sarmagi mayakta laishoni sayama tamil.

0: 미봉학 셀러가 미나 민나 포잉 멍어 판다베스니 누파 톡바이스
1: 많이
0: 에이니
1: 주문
0: 미망나 포버도 누파 톡바니 하베르 콰이
1: 아하
0: 이손 바니나 로바니 하이베디 누피 하베세 콰이 손 바지바니나 하이네리니코
1: 아하
0: 아두다 누파 톡바 하이베세 에이니 미봉학 셀러가 미나 민나 포잉 멍어 판다 누파 톡바니 하이나 칸제드나 마얌누수 도메스틱 바이런스 쿰바세 그땅 노멀라이즈 톡톡바 레반자니에나 스마이 탐세케
1: 아하 hoi yam phaja ba khaloni marup aduga wari lak pakan sida so marup ta hangjani ngi mase luhong ba hairi ba wari sida nupi sing sigi rights se constitution na pi ba rights sida nupi sing sina khanga ba matung da rights sing se misuse to uje mase gi matang de so kitang thambi
0: se aina thamjani ba se aise genre myam try ta ra kan da ko akoi gi feminist feminism sidi tum sidi mi khudeng even nupa na fo atum sim law ra ga leira ba pot amane ba ko nupi se atum victim oi ama tawe habda phana akoi gi society gi meeting da da gi di legal platform da lakna ra ga so akoi indian law sina upper hand se nupi da kitang he na so pi ko nupi se kitang son jai ha ra ga so khan la ga do mai pi ba se misuse taw ba se se gi matang se nupa da so victim oi ba se so ki ma tik lai ra ko nupa victim ma ma lai phong dok ta ba gi wa ni phong do ra so nang di nupa ni hai wi upai ta ba khang ba nupa ma ma ma lai ni ba ko sum ba se lai ba ni na moi gi da mak ta khan la ga moi gi aina voice amo oi ke na khan la ga nupi sing di so lai ko yam na extortion gum ba gi mi ngon da blackmail ta ba da gi nupi loi mak phai hai ba na te nupi de so phatta phatta ba lai ko nupa ding he na yam thi na phatta ba nupi ma ma ma lai nupa da ot ba tu mai na khang ma nupi sing nai ta re ne ko se se na amu nupi na yam na educated oi ba nupi sing se yam na oi be hem la kan da so sumai na la ke to bo matang su yai ba ko lo se loi na khang ba ni na ai na si taw ra ga di si taw ba yai hai ba se tu mai khang kan da misuse taw ra kan da khoi gi nupa se victim oi ba ki wari ama khak ne si se ai na sum ba so lai ye na hai pe pu thok ni bai ta re nupa so victim oi ba yai do nu mai na ai na sem ga cha ba wari am khak ne ki tang tu ngan ba ma oi hen ning bai ta re do mai sem wari ama khak ne
1: hoi tongan ba mahauso soidana phangani haina khanjai aduga makha thagalakta bagisu adum comment uzai ba youtube ke platform ke ada makha thagala oi dro makha thagala oi dro hai ba question jam uzai mashi ki matang de di makha se karam kanda thagat pirap toi no hai ba du so ngasi thambiram
0: makha thagalak bagi matang se ai se hana iri ngai de na amuk ai se cabin attendant toi na dum flight schedule se yam tight oi bani na tam jan thagat pa seng am dre duga ai gi readers sing se yam thin understand ta we ko ai na ko ina thagalak tra sum ngai bi ra ga yam understand ta ra cooperation pina ra ga la e aji de gi ai se ai di live up pha ba hai de ni pun si gi tang ka ama hai ta re ne ko aji de gi ai se abu yum pa noi matam bhyarok tana ai se amu luhong ba ai gi nau na yumban lambi da khong thangak pani na kitang engon da su hana leiram ba environment tu ka su kitang khena ba engon da lei ba do adu gi kitang engon da adapt ta ba matam kitang chang ba hai ba wat li ba oi ba gena wari da su kitang focus pi ba ngam da ba gi ne adu sum ta na tam na used to it oi ba se dum haure e adna wari se yam athubada hapcharani war sawana dum ngai biramo dum yam ge support phangni na saina khanjai
1: hoi yam thona solution bangam biro haina khoi ge site ge su thamjari hoi marop haujik ta so hai bikre cabin attendant amo oina wari se yam wana schedule tight schedule de ge irak pane haina cabin crew amo oina miyam ge seba toram basiga haujik ti ai biyam ge saklon da miyam ge seba ta basiga marup ta phaurak pa thamoi gi ihul hai je batare miyam da gi phangba minung sikhi matang da di kari haina thambini ngi
0: ai gi oina de ani mak se adum miyam na sukhang bira magni ko aviation da lai ba cabin attendant sing se se so miyam ge seba ni hai tar ko mi makhal ba yam ma thengnarak pa mi ma sakhang na da ba ma se khangna ba dau na for example a koi flight chat laga su set of crew se numit kuti ki mana ta ba dum chains lai ba aduna sumaina sungkang khangna da ba mi ma se ko ina sang na khangna ra ba da na numit tu ki thabak ta min na ba de gi flight ta lak ba guest sing se ai gi hek imuk manu ni khala ga sumaina se ba ta rak ba se gi su tongal ba mahaw ma lai yam nu si ba se se kevin na ten ten do ba sing na di khangam ga ni dum ngak ta wa re ha ra ga su flight chat lak ta ba matam da aigi guest sing do mr rakpa aircraft uninga pa chatninga pa

0: 이몽내기 땀 비려가 도이네바 아도 이몽내기 땀 먹다 보면 암세 땀 먹다 비다 아이나 우자바다 이번 클래스 11 12 티네이저 미기 마이 하우나 티네이저 오이럭바 클래스 12 까 가락바 누팜자 누핌자 세 마마빠나 부더벨레이리바 아도수 마야마망다 아이 마마니 아이 마파니 아이나 하이부 쿠디망낭니 인가다바니 하이베기 얌나 도미네팅 오이바 가이노마 안데모크라틱 하이닝이 아이디코 수군바 패밀리 싱지 호지 코이네 이자싱데 비리바 메시지 가이노 하라가디 violence is one of the tool neba to dominate atopa aina yaning da bopot se nam phu de yahan ge haitari nang violence ne ba yai haibe se implicit oba message sama ini isa sing ji the pd neba adu duna aigi wakanda akhoi gi mama ma pasi yamna counseling yam to bodar kar oi akhoi gi childhood ka huziki childhood ka manager yam sai generation gaps yam cha un lai re ba akhoi punsi se phone lakching da akhoi angang angang oi be gi punsi loi chalo buji nungai kan he phagi to oi ba kai gi no haibe da huziki phone se mukpai de ga sum gya rak ta ba adu ga akhoi na phone se kamai na season da ga de gi haibe sine ba akhoi na tambi doi sangang sing sida yam lurei di khoi gi aina mama pa da yam ba pressure ji pijeri si kai gi no har kan da mama ma pa haibe se khwai de gi anga nga mana ihan han uzaba next to god ne shor ga hek thang na lai ba ani si oi ri ne do anga gi khwai de gi ahan ba role model se mama ga ma pa ga oi ga doi ne ba ado ihan han na ai gi role model oi ga do ba ani si na ai gi wakhalon gi opposite lak pa haibe se ai gi wata bi rak ta ba ai gi space ma imung ji da pi rak ta ba ai gi pa ma ma phung dok na ba gi tanja ma ai gi mai pa na pi rak ta ba haibe se ngasai gi ma gi rebellion oi ba wakhan na ma angan sing si da la e ba ai noi na haire dai taw ro ro na cha ga noi na bu haire dai di chu pam pam dre ga haibe gi rebellion gi po la ma tholok pa se
1: janing na su du muk
0: na ba gi na ba gi du conflicting idea da tum conflicting adum oi doi ne ba so at the same time mama pa na zo hai si noi ja ina pok pa ni o nang ja ina chaung na bu yok lak pa ni nang ai na haibe in ga da un haibe ni so na ga na adu potu ya rak tri ne ba maram di now the globe is completely in your hand ne ba nang gi phone du lo ya ro ne ba atopa country da angang sing ka mai hing ye habsu mui ubo hora i ne ba angang sing space ka mai lai ge habsu ubo horok pani na
1: adu urak pani conflict se
0: conflict se he na thogla i ne ba so si timing se da mama pa na su how long akhoi ne ija sing je kyam control to duino haibe question na man ne ba control gi mahuta ai wa khanda di safe space am create to mi na ba khoi karma matam da phamin na si ge or karma matam da khoi si wa khana ba yai ka haibe sing se imung di chak chami na ba matam da ayuk ama nungdang ama se am ta sang na dren khala si ko hu jik te khara chin na rak pa ma ba sing se yam walking kan oi rak pani na adu da di at least 1 mil lama de khoi compulsory oi na phami na ra sami na bam changi ka hai bese sigum ba gi understanding ama ai gi family da la aga di ai wa khan ne du ga ai no si yam na nungai ta badi kai no har kan da angang se pha han ning ini hai da na ato pa thang na ba gi angang na pha gre na tra ga du gi ma cha tu di pha gre kai na hai ra ga
1: chang dam na
0: ba se ai gi cha du gi brain gi capacity se khang da bi da pang hai da hai jan ba se si gi cha na bi si su si se maru oi na private school me am si su competition ni da na ko private school se tang tang me am thuk le competition ni and I did the same namang ki di hu ji khaw lai ba angang sing na haro sing hu ji ki hari ba si ki teenage ki adolescent ki group si ki tam ta khalla kan da so I di wa da ba dingam de ma ram ni moi de pi ba pressure ze aro ba pressure ne na khalle ba yam pi ba aduna la ni tam ba mak ta o ru su yam nungai na tam han ba de gi ba ma na ba tiner su yam nungai na tina ba adu ko mama ga ma pa ga ma cha ga mama na ba mama na bi oi na tina ba da kaim ta kai ba lai ti ha ba se ego suk ni ngai kai bo lai ti ha ba se ai tham zen ni nge su mai na adu ga sa gi ai na ma pan zen ni ngam ba ma hu ji kan gi demand me am zen su mi hela kan da ma ya mark ta tin ni ngak pa de gi ga sa gi economy ma ru oi na khoi gi handa ki chahi ani si da di khoi gi economy ji collapse ni ba la i si ko ha bi yam ti na sen mi lon gi po se am suk la dra ne ko adu du na sa gi si gi timing si da ai gi desire to di lan zen di ko han ba ngam da ba kening ba gi phone phasa ba pining ba gi adu na ga sa gi means of kai no se ai na pa mi ba po che ka mai na phanga de gi ha bi si thirak pa kan da tongan tongan ba pa moi da ba tau roi da ba thabu sing se adolescent sing da tau rak pa gi thabu si ju dum cha thara i ne ba adu na sometimes paisa pai ba cha hi shu da ba nu pim cha na ka paisa yam pai ba nu pa da ga
1: koi gi
0: mayum pa na na ba khon rak pa or mai gi maran mathum lo na ba khon rak pu su dum yaw rong ni ada gi nu pam cha wer ga su paisa yam pai ba nu pi sing da gi du ba tau pu su dum yaw rong dum ba gi pa su dum khoi marang mak ta su dum tai adu na sigum ba sing se nga sai gi khoi na nai na ri si di yam apik pa one dot ama khak ta ni but akhoi gi lai ri ba adolescent hai ba group se ai wakanda even akhoi gi state tan su neglect to area ma ne ba ai di mo gi wa se khoi ta bi de ba aya ma tam de rebellion noi na ka adum ubi ba so sigum ma sing se state su su amorom da de akhoi gi di mai pa ne ba
1: the
0: state de gi anga sing sin na model oi ba ya ba role se state na su pu thok pon thoi hai